0: Yes.
1: So you can come and you look at the sun, so
0: yes,
1: so be a party be upper,
0: Jesus.
1: Never yet,
0: yes,
1: and then a tear,
0: yes,
1: well, yes, you know, you feel hot,
0: yes, you know,
1: chapter 6, verse number 11. You have been 12 and
2: 13. What for no, a tea is here, him do back, no, na erade bo fo ba bet na de po a e wo ofra a e ye abi esni yours dear no
1: ase ya wo de bo fo
2: yeah
1: ani beta sa odupo na se na na obo fo no e ko message bi e na na twi e ka sa wo yesu mo na ni bo fo bi e ko message bi
0: wo sa ni
1: bro ani ye je ajin so so ajin ni wo ya
0: ajin
1: fe za
0: na
1: le pa
0: yes
1: yes
2: na na le ba Gideon report yio insa insa chi amana sa ode rehunta media fo
1: so
2: do me no no na erade bofo no yi ne ho kire no na oka kire no se
1: na ka kire
2: se erade di wachi odom mere
1: mo to pehna me si wa wo ti fe wori
0: mo
1: wi e to pehna wa ti
0: mo si mo
1: se ni wa ti
0: mo si mo
1: to fe wa ti
0: mo si mo
1: ba kan ja wa
0: mo si mo
1: ti jo sa
0: mo si mo
1: ni vi ti no
0: mo si mo
1: na na na kia
0: ya
1: si ye mo
0: mo se se
1: ba ko mo wa
0: ti mo si mo
1: yango
2: do me ensa no na Gideon ka kire no se ocha unie mira
1: mira
2: se erade di yan asese erade di yan chira
1: so erade di yan chira

0: madada karibu wa wacher sio nuso bebe bi do ofa ah nyame eye de mafufuru o ya anu ni akwata abonechi radi yi no yene ne adefofuru nya hunam dia fofuru Sidikini ya chuchin komos Maka krana afi Ya tuwa jubani ya Liki mbipacho
1: Nyami nshirao Antifro eradi nshirao Ne wakuma unu ukunu eje usu Papa unza afi nina makasa about infection Enwa ubi frame na mewira huu yeye Na ne baba no kwase mwi Ose utie mensema meka na asifu semi uweni mpidwieni na bebi ya adine kudunu afidia edwieni bia ebe koni munu na wavomiti anase wafi na anu odeng na mekachile wese se infection ba uweni mpidwieni mwa ewudia edi ene enye ma ese uweni mpidwieni munu mebobosu bie wukidin e bi we liver obi o ha odidi be ya 3 4 hours e bi an to me digest de bi an gas e jina ni yem sa ni me nyina ba na e create avenue afia ba ni sa system no wunya ni easy infection se oba ye nua mumba ni nyesa yare na me kire bibi bedu se Bruni afre bibi ovarian cysts ebane sa oba no otumenye discharge se wo ho a obi so ne de onye discharge be mu se ade no woni system nim se ebedu level bi no oho a wote se se bibi ne nam wo ho wo ho a e se nkukodwe nso ne wo ho hwe na yare no edigi won inside meka mema de eba bema oho a se bema bia we experience na junso kan na wo ho awote se aya wayase ya wo ya ba ngo junso wi a na we wilizi wo wilizi wi a na pains no abafo ma e wo se wo hum se e ba ni sa wo prostrate gam no abaye kese brother no e benyini sa nimpa awote sa no wo junso a afide bia no se okoso okojunso na junso na kanu dindindin no kotena sebi obi wonim se wo didi afache me se eba ni sa aje so tena wote closet so na se bi oye bibi ti se o je ne nine force ansa junso na eden aba se anya sa no jina wa o ba chim achim achim edile junso no ne banu na yedin se eba ni sa one day esizia aje se yedin pipe eshe ubemum na sania mano pensa ube going through no in fact an ordin makachira we say infection betimam when your stomach ulcer infection betimam say we liver emwo no betimi apenetrate akwa we liver asay we liver enti bebre be we say yakachira ne say we nya hepatitis b c na yakachira we say yaka hepatitis bebre age ye ne say eye different from infection se wunya hepatitis a ekire wo se se yekesa hepatitis b a emo no aba wo bla wo mogem e bia barod aba ye bebre wo mogem na se edin akwa etumi afeti wo liver no afibon se production no aba ye low e ba ne sa in fact yare na kwa left and right ti misrew se from this year nyina nsama mabobo soro mpawchew bomodin na adeba kwa Ghana eya wiro ho papa procrastination and want to sometimes obi be for the kinima nama 1 year na de eya wiro ho se obi so for phone na wa frɛ wo na wa ma wo yare na report sometimes onim so ka kire mi wi a na yare ne na ekɔ adeba kwa ekum nimpa me se enda ye kase enda Saturday me se kɔ hwɛ nkɔfo ye yi wam sometimes enye ni nyina na eye procrastination e montuo enne mekọ ọchire mekọ obefo phone afre make say na obre woni peduem mesire enne hwe arthritis se Ghana mesi de bia meka chire Ghana ni bia otie me mse me Se me ma wedro 3 months na wanto na kwa ba wa ba yedan. Pediki nyimechira kwa yin. Stroke no.